0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Today's a

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 9:14 in the morning. What's up, Dream Fam? Isang solid na nagbabagang umaga sa pinakamamahal nating mga minasign. Today is holiday, so medyo nakapag-rest tayo ng konti because today is Ninoy Aquino Day, and later we will have a trivia about that. But for now, let's go ahead and dive in into our weather check. Pawis level and payong check, habagat updates. Patuloy pa rin umiiral ang epekto ng habagat na pinalagas ng bagyong umiikot sa rehiyon. Kahit huwina na si Neneng, bilang LPA, may nagbabantay na namang isa pang sistema sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga Tagaluzon at tagalurang bahagi ng bansa, expect pa rin ang mga biglang buhos ng ulan. Huwag kalimutan magdala ng payong para hindi kayo maligo ng wala sa oras. At ayan na ang ating weather check muna for the meantime while we're waiting for updated pag-asa news. Let's go ahead and listen to national and politics. Just God, the real life is Marites Chronicles. Almost man's sinet ng mga politiko. Mainit ngayon sa balita sina Loren Legarda at Representative Leandro Leviste dahil sinita ng ombudsman. Parang group project lang na pinagalitan kayo kasi walang ambag ng matinong transaksyon. Nakakaloka. Marikina drama and Representative Chidoro. San namakmak na patong-patong na kaso ang inhihain sa Marikina laban kay Representative Chidoro. Bukod pa dyan, busy pa rin sila sa clearing operation sa Marikina River Park matapos bumaha. Ano kaya ang nangyayari sa bakit ganyan? Less baha na po actually yung nangyayari ngayon sa Marikina. All thanks to the flood control system na in-install nila doon. Unlike before, no, sobrang-sobrang baha talaga. Nako. Ateneo de Zamboanga shooting, nako. Ito na naman tayo. Patuloy ang malalim na investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, kung saan tinitingnan na ang mga external factors, baril at digital trail ng mga suspect. Super alert din ang Ateneo de Davao bilang pag-iingat. For our international news, Global Core, US debt milestone, umabot na ng higit 40 trillion, OMG. Ang utang ng United States sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya nag-aabang na ang mga tao sa fiscal warning. Parang credit card bill mo lang pagkatapos ng 11.11 sale. No? Trump's warning, nagbanta si Donald Trump ng economic punishment. Laban sa kahit anong bansa na tumutulong sa Iran. Ay, heavy gripping sa international politics. Nakakaloka. Si Trump no, parang ewan. Anyway, 9:17 a.m. na minasan. Marami tayong pag-uusapan mamaya, so let's go ahead and listen to more good music and more good chakra muna tayo. Dahil umaga pa lang, yung iba di pa nagkakape dyan. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Susunod ang ating horoscope. What is your zodiac sign? See you later.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time is 10:18 a.m. and we're back to Dream High with your at DJ Senpai. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. And now, here's our sports update. Main character energy time is Senpai Sota is back, baby! Set na ang ating game changer na si Kai Sotto para sa kanyang bonggang pagbabalik sa Gilas Pilipinas sa ilalim ni Coach Tim Cone. Ready na silang lumaban sa WC Qualifiers at Asian Games World Beach Pro Victory. Grabe ang cry not. And dahil nag-ukit ang historic 1-2 finish, sina Pagada, Progiela at Arun Dinapon sa World Beach Pro. Ganda ng laro, parang walang kapagod-pagod UAAP and Volleyball Flex. Mainit na ang bakbakan sa UAAP Volleyball Opener. Kung saan nagpakita ng Gilas ang UAT-UB habang toro suporta rin tayo sa V-League teams tulad ng UST at NU na wagi sa kanilang game. Samantala sa Showbiz Chica, the Mace Agents, Phil, Edward Barber engaged na. Oha, oha, may nag-level up na sa kanilang relationship status dahil engaged na ang ex-PBB housemate na si Edward Barber. Congratulations, Beshay Francine Diaz, confused of blind items. Nag-react na si Francine Diaz sa mga kumakalat ng baldita blind items tungkol sa kanya. Say niya, I am very, very confused. Hayaan mo na sila, be. Ikaw naman ang paborito ng madla. Chess. Bella and Maricel reunion. Nag-rekindle ang love for acting ni Bella Padilla dahil sa pagbabalik na paho nilang Diamond Star na si Maricel Soriano o PBB and GGV comeback. Ready na raw magbalik ngayong taon ng iconic shows sa Pinoy Big Brother and Gandang Gabi Vice. O diba, nostalgic feels para sa mga millennial. At bagong saya para sa mga Gen Z. At yan ang ating news for today. Today is Friday. It's a Ninoy Aquino International Day. You're still listening to Dream High with your ate DJ Senpai. Oras natin 10:20. Oo na nga ni, 10:20 na nga ni. We'll be back. Keep it locked in. Only here, City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai on Dream High. We'll be back.

natin sa buong Pilipinas. It's 10:46 a.m. na minsan. At narito tayo sa ating segment na Did You Law? Only here's 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai on Dream High. At ngayon tatalakayin natin bakit may Ninoy Aquino Day. Si Benigno Ninoy Aquino Jr. ay isang kilalang senador at leader ng oposisyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Siya ay pinaslang sa Manila International Airport noong August 21, 1983, pagka-uwi niya mula sa kanyang self-imposed exile sa Estados Unidos. Ang kanyang kamatayan ay naging pangunahing mitsa o katalista ng galit ng publiko na nagbunga sa People Power Revolution noong 1986 at nagbalik ng demokrasya sa ating bansa. Siya ang rason at ang mga tao sa People Power Revolution. Dahil dito idiniklara ang August 21 bilang Ninoy Aquino Day. Sa pamamagitan ng Republic Act No. 9256 na pinirmahan noong 2004 upang gunitain ang kanyang sakripisyo at ang kanyang ambag sa kalayaan at demokrasya ng Pilipinas. Isa itong espesyal na non-working holiday. Mga batas na naipasa niya bilang senador pagdating naman sa kanyang mga naisulong o naipasa bilang mambabatas. Tandaan natin na si Ninoy Aquino ay kilala noon bilang isang fiscalizer o mahigpit na kritiko sa Senado. Mas naalala ang kanyang mga kontrobersyal at matatapang na privilege speech investigations at pagkontrol sa budget kasha kaysa sa pag-akda ng mga sikat o malalaking standalone national laws. Ilan sa kanyang mga ginawa bilang senador ay ang mga sumusunod ni nasaan ating tutukan pag-imbestiga sa Habida Massacre 1968. Siya ang nagbunyag at nagtulak ng investigasyon sa kontrobersyal na patayan na ito sa pamamagitan ng isang mabigat na privilege speech sa Senado. Pag-control sa military budget at garrison state, madalas niyang tutulan ang pagpapalaki o paglobo ng pondo para sa militar at ang paglalagay ng mga overstaying generals sa gobyerno. Na ayon sa kanya ay patungo sa pagtatayo ng isang garrison state. Ayan, so yan po ang pangunahing papel sa kasaysayan ng Pilipinas na nakatatak bilang leader ng oposisyon, kritiko ng martial law at martir para sa demokrasya. Kaya tayo ay mag-celebrate ng Ninoy Aquino. Yan po ang ating araw ngayon, August 21. For Did You Law? Aras natin is 10:49 a.m. na. Dumarito ko, arigato ko sa imasta sa magtutok. And of course, we will be back for more. So keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute. With your at and EJ, send by mga kasama nyo ang mga stress pero lumalaban sa buhay. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman at ang safe space ng mga may chika na ni pwedeng i-public. Oras natin, it's 11:15 a.m. na and we are broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban, 99.9 FM or Mock and streaming worldwide on Weebly. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. This is your ate, your kakampe, your chakra booster, your ate DJ Senpai, and this is Unmute Season 3. We have a letter here from Lex, 26 years old from Tacloban. Hi, ate DJ Senpai. Tawagan nala akong Alex. 6 years na kami ako na uyab, ngayon huna ko nga kamit magkakadayon kay halos dungan na kami nga nagkalagas. Direk, grabe ka naman magkalagas, Mew. Sabay kayong nag-grow, ganon. Kilala na ako, hantiya pamilya nga kilala na gabihat akong bugos nga pamilya. Pero nagsayop ako kay hatrabaho, may bago kami nga kaupod. Nagtikang lahan na simple lang iristorya kada break hasta nga permi na lang pagchinat visa na adha ako habalay. Permi ko ginyayakan hakon kalugaringon nga waray la ito hasta usa ka gabi may dan na hinabo nga diri dapat mahinabo. Paguli ko gintapo akohan akon uyab nga may dara nga pagkaon ako niton paborito. Diri maaram na pera ka oras na ang naglabay. Ginggo ba ko ang tapod nga pera ka tuig na nga ginbuo. Hasta yan na diri lagi pa maaram ang tinuod. Lalo na yan na mas minahal ko hiya. Mas minahal niya ako. Adlaw-adlaw, ging kakaon ako at akong konsensya nga dira ko maaram kon yayakan ko ba iya kay mahasasaktan lahiya. O, diri ko na lay sumat ngahin, bugos nga kinabuhi ko nala, dadaduna na akong sala. Ang mga nag-iisip nga, o sa kabisis man lay ito, tuod ka mo diri la o sa kabisis, it kaulul. Adlaw-adlaw mo ito nga dadadun. Ay, magaano ko ati DJ Senpai, nagpipinabati na pagudiya nga gusto na niya, pagtikang kami, inamon, kalugaringon pamilya. Lex, 26 years old, from Tacloban. Hi Lex! Kanina, udun ko ito. Charat! Ay, kung alam mo Lex, kung hindi ka na masaya sa relasyon, magkaroon tayo ng lakas ng loob na maging tapat bago gumawa ng bagay na hindi mababawi. Ang katapatan, masakit pero mas masakit ang panlilin lang. Let us exchange whatever's happening. What if ikaw yung nasa position niya? What if ikaw niloloko niya o niloloko niya? Tingin mo, anong mangyayari? Tingin mo, ano yung mararamdaman mo? So, gugustuhin mo ba na itago na lang niya sa'yo lahat ng panlilin lang? Or gugustuhin mo na lang ba na sabihin niya sa'yo para naman hindi masayang ang oras niyo sa isa't isa pero nakamukha years nagpapawat-uwat, diba? So, ikaw lang. Kasi I actually think she really needs to learn the truth because she doesn't deserve you. Yes, you heard me right. She does not deserve a conniving prick like you. I'm sorry for the word, but that's what you are. Okay? I know. You have to accept it. You're the one who cheated. Do not justify it, ever. Okay? Let her go so she can look for a different person much deserving of her love and affection. Period. Oras natin, it's 11:20 a.m. And grabe, bigat naman yon. Nakakaloka ka talaga, Lex. Let's talk in private. Para mabusaan ko ikaw in private. Charot.
We'll be back for more, so keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito makatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo.

0: Dream Radio time. It is now 12:57.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Ariola and Bob Guzman.

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumilipad.

0: Business Registration Compliance. We are BIR registered with SEC Company Registration Number 202-10800-22-8054-00. Certificate of Authority Number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: Philippine Standard Time, it is now a minute after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sinita at ipinasara ng Bureau of Internal Revenue or BIR ang mga dispensing pump ng 25 sa 65 mga gasolinahan sa Luzon matapos bumagsak sa isinagawang fuel marking testing sa unang tatlong araw ng kanilang malawakang operasyon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layunin ng hakbang na ito na matukoy ang mga pagtagas sa koleksyon ng buwis at maprotektahan ang mga tapat na negosyo laban sa hindi patas na kompetisyon sa sektor ng petrolyo. Nagsimula ang naturang operasyon noong August 17, 2026 sa pakikipagtulungan ng Bureau of Customs or BOC at ng autorisadong service provider na nagsasagawa ng pagsusuri sa mga sample ng gasolina, krudo at gas. Sa ibang balita naman, nakikipagtulungan sa mga otoridad ang ama ng estudyanteng responsable sa naganap na pamamaril sa eskwelahan sa isang Zamboanga City University. At sa kasalukuyan ay wala pang nakikitang pananagutan ito sa insidente. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Batay sa pahayag ni Remulla, mag-isang kumilos ang 15 anyos na grade 8 student at walang kasabwat o grupong kasama sa pagpaplano ng naturang pag-atake. Dalawang estudyante ang nasuwi sa insidente kabilang ang mismong suspect na kalaunan ay nagbaril sa sarili. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Dream Radio!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay, at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Philippine Standard Time, it is now 4:59. Narito ang ating Dream Balita. Pumapalo sa 6.5 milyong Pilipino ang nakaahon mula sa hirap matapos bumagsak sa record low na 9.7% ang antas ng kahirapan sa bansa noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA. Ito naman ang unang pagkakataon na bumaba sa single digits ang antas ng kahirapan na itinuturing na isang malaking milestone dahil nakamit ito ng mas maaga o 3 taon bago ang target na 2028 sa ilalim ng Philippine Development Plan or PDP ng pamahalaan. Base sa datos mula sa PSA, nasa 11 milyong Pilipino ang namumuhay ng mababa sa poverty threshold noong nakalipas na taon, mababa mula sa 17.5 milyon noong 2023. Sa ibang balita naman, hihigpitan ng Philippine National Police or PNP ang mga panuntunan para sa seguridad ng mga baril na inissue sa mga pulis kasunod ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University noong Martes, August 18. Ayon sa PNP, inatasan na ni PNP Chief General Jose Melencio Martinez Nartates Jr. ang mga commander na paalalahanan ang mga pulis sa wastong pag-iingat at paghawak ng baril kapag sila ay off-duty at nasa bahay. Hindi dapat na iwanan ang mga baril sa mga lugar na madaling ma-access ng mga bata. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha late.
2: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 5:56. Narito ang ating dream balita. Naglabas ang Department of Budget and Management or DBM ng 27.410 billion pesos na halaga para sa medical assistance sa mga mahihirap na Filipino sa buong bansa. Ayon sa ahensya, gagamitin ang pondo sa patuloy na implementasyon ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIFIP program ng Department of Health or DOH. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng tulong ang mga pasyenteng hindi buong mababayaran ang kanilang gastusin sa pagpapagamot at iba pang medical services, lalo na ang mga pamilyang nahihirapan sa gastusin ng kanilang pagkakaospital, medisina, emergency treatment, professional fees sa doktor at iba pang pangangailangang pangkalusugan. Malaking parte rin ng pondo ay mapupunta sa Centers for Health Development or CHDs para suportahan ang paghahatid ng medical assistance sa pamamagitan ng kanilang partner, local government hospitals, privately owned institutions at iba pang health facilities sa bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome, Earl Agustin.

0: Dream Radio time. It is now 7:57. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Positive ka lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-0970.